wa ni so n gbangba titi mo fe mo won fe dohun o je ba di ni do abese sha mi do wa mo fe ri combinations.